0: ku ojumo ni gbogbo bi ta tin lanfani lati gbo wa e ka aro sa e ka aro ma gbogbo eyin ore ati lolufe le ise radio 1103.5 fm e ku ojumo eto yin eto wa nje ti gbo na ni ogori ate aku pale modun aku popo sisi odun leya emi wa yo se opo ni oke pe gbogbo on to je ti wa to je edun okan wa olohun oba eledumare yo ba wa se yo ba wa tun lu ise yo tun gbogbo on tun dun wa lokan yo ba wa tun se itaya debisi loruko temi
1: bawo aso derin koja so pe o bawo aso derin koja so pe gbogbo on to n ba wa lokan je bawo aso derin koja so pe eka aroma eka arosa eka aro gbogbo le o akiwa pe aku ojumo re loni ojo kerin din logbon ojo ken din logbon ninu osu kefa odun 2026 atupale enu we royin do mi rere mi nje ti gbo ti le se radio 1103.5 fm lasiko e to ta si nkira pe barricades ala eku odun barricades ala eku edun ade to wa toke oluwale loruko mi eka aro
0: loju weroyin wa kaakiri laaro yi kinte man so pe di weroyin the vanguard the guardian nation as the punch no ni ajo wasode laaro yi
2: leadership na nbe legbin
0: oda kogoro a ma mu awon koko ohun ni eyo kokan ejeji nje ti gba o loju weroyin the punch laaro yi bi fopo dangote owo yi lasan iye bayi lati po iye bayi lati po ile iye bayi le ma ra o na lo wa loju ogbagade bayi nitori pe ajo NNPC won ti fowo si ki won ma ko epo wole lati le okere
1: nje ti gbo pe ijoba apapo orilede Nigeria ti kede e si ta gbangba yawo wi pe ola otunla yo jojo simi lenu se bo ti wa njojo simi ta nsodun leya odun idili kabir na ni won so pe gbogbo orilede Nigeria aku odun
0: nje ti gbo lori iroyin yen ijoba apapo ti wa so wi pe awon ti tenpele mo lati ri wi pe eto abo lorin o bi ko wa se nse popo sisin odun leya oju we iroyin the punch ati kaakiri oju we iroyin o wa nbe
1: nje ti gbo oro kan le kan ba le yoba ni bope titi akan jeje mi mojoko ijoba pinle oyo under pressure kolohun oba o sanu wa bi orin ti mo fi bere eto laaro to ni pe kolohun o dakun gbogbo on to n ba wa lokan je kolohun o ba wa so derin o awon omo ti won jigbe awon olukan ti won pale won mo ni eyin ori ni o ijoba bile orire ninu pinle oyo won ni o je ki omi ni o ma kan gomina ba won agbe ajinigbe bi won se nbere owo to owo tulu tulu to ko ja agbara
0: nje ti gbo loju weroyin the nation laaro yi ati kaakiri awon weroyin ajo inec o won ma ti pe ejo ko temi lorun o lori awon awon egbe oselu ati isowo foruko sile ati isowo te oruko awon ti won dije dupo gbogbo kule kule e ma gbo laaro yi
1: nje ti gbo awon omo gofe ni o won dojuko awon eniyan won da won gbeyanju won da go be sile thugs attacked protesting its Shakiri youth at INEC headquarter won ni eyun ti bi to wa yen e fi ile be ama won odo ni awon oni lajule
0: nje ti gbo loju we royin the guardian laaro yi egbe oselu alatako won soro won ni idibo ti are so wi pe awon ri ti won pe ni million mokanla din die 10.9 million won ni wi pe se awon omo egbe oselu APC na ni won wa po to ba won abi se le dogmon si oju we royin the guardian ni royin wa laaro yi e ma gbo to ba ya
1: nje ti gbo pe imo tu imojo imo eni ni oni dojo ale o ohun ni toro awon ajinigbe ni pinle ko ba won lopa pinle ko se tun so wi pe awon tun ti ri eleyi se bo ba se wu ke po to bayi ago ni ma dadi ye olopa wa awon olopa ni pinle ko yo ma teyin isikun ni
0: nje ti gbo loju we royin the punchi laaro yi bakan na won ni hey ijoba apapo orile de Nigeria won ti fagile o billionu millionu legbe legbe dollar ti won fe ya 717 million dollars na ni won pe owo ohun latowo banki apapo won ni ko si lo jerodo ko lo mu mi na
1: nje re ti gbo bebe yan ba ru a ma mo ohun ti fara se o awon ajo labor won ti pe ijoba apapo orilede Nigeria e dakun e wa da soro yi o tori wi pe bo ba debi kan bayi won ni kisobi e o to dani a ma ponugombe excuses sir apa abolewa awon retirees kan latodun 2013 ni lawon opinle sowo won
0: je ti gbo
1: owo lowo owo owo retirement Hey,
0: loju wero in the punch laaro in je ti gbo wi pe bi wi fu bara se so wi pe ohun o dije dupo mo e won lo wa ni bamu pelu asoyepo lori ati je wi pe ki omi alaafia koto ni ni ipinle Rivers alagba wike won soro loju wero in the punch laaro yi
1: oda en bi ta ba fe gbin koko si bobi bahu nbe owo ni Bosi jobi na lo wu nbe owo na ni nje ti gbo ma forile de Nigeria sile ikilo ni ma jade nle lai sese eyin dele o ikilo ni bo ba mo wi pe pali tin be lowo re yen passport ojo si lori e mo ma lo gba visa ko forile de Nigeria le a nwi fun yin ijoba apapo lo se kilo kilo yen ma won mo rile de Nigeria don't leave Nigeria without a valid passport
0: loju wero yin that guardian laaro yi nje ti gba o
1: bekini
0: pati e to mo gbo boya ka doki lo ta ba lo ta de a bere si ni mu awon royin ohun
1: ni shi sente
3: be back there we are correct ya
4: e won be sa
3: gbogbo e
4: order na license le sa insurance le sa security
3: Why buy extra tire, uncle?
4: Ah, extra tire. Oh, God, gonna need to buy extra tire, papa. Hey, you go home.
3: Okay. Pana pana koi da.
4: Ah, pana pana ni leg bare. You coulda muche extra tire le teu. Gonna koi da inloju.
3: Ah, nje wa po koi si je ba. So do gula bedo buruk buruk.
4: Ah, wo, oh God. Ah, wali tawa ita le lai si kuju ro. Oh God, un si se.
3: Okay. Gbogbo lo di pede pede oda o ko ba lodu
4: o fa lodu we oga ero mi o pe papa nbe lo ni eyin eka
3: won ka tele ko to wi 1 2 3 4 5 6 7 8 bo ti e ko ba lodu iwo na wo o se lati ko awon eyan to sara nla nla meji se gbara won lori city kan na ngo ba ye poko yin tese gbe kan
4: oga ai se ni o sa o wa ni wo ko mo ni
3: okay. So ni wo ko re pe.
4: Awo o pe na ma gbo ko ti oni wi ti bi ai somode nbi se yi.
3: Agbo pe pe wo ko pe laaje abi ti o deran nu sa sun ja. Ri o ko gbo pa bi mo ko.
4: Oga Olorun o wo. Awo e da mo mo ni. Na ni ti mo ko ja, mo ja nkan le ni. Igbeta mo ri yin kin to mo lo. Nje ni papa mo kun le lo da ni. Abi ojoju mo bi odun le fe ma se kin ohun. E mo ba wa na rugba ta ba mo rero. Apa yin ti fe ma jeje loko bayi oga.
3: Ko buru. Ya ko to fi agba ni esin le fe ma je lebe ta wa bi park si dakun je je mo n tawun je n loje roju da mi lohun dakun jo
4: nda ni egba
5: kai oh gbadọ fun iwa abaje ni atani tin fun ni atani tin gba oba ijele mejeji esi lu fun ijoba

0: Jesse Bononi, on the says by last lecture, Radio 1 103.5 FM. Ni abalagbe o wa la roy oju lo ti bere bayi. Beyin o riran yo ma gbo. Bojo o fi be sise, tete o si be yo ma nimo lara wi pe to. Oju ojo o ti yato. Tori wi pe ase beyin. Lowo lowo yi ajo ti o nri si isele pajawiri ni ipinle Eko ajo lasema. Won ti fowosowopo pelu ajo pajawiri kaakiri orilede Nigeria ti se nema lori ikede ati isoro sita fun gbogbo omo orilede Nigeria papa julo ni ipinle
1: iso di mimo ipolongo awareness
0: be ni wi pe mi yale agbara ya shop ki se nte eyin o kan kaworo ti eni ko kan mi won ni nitori wi pe bo ni o kan dandan jo kan yo pada kan bi agbo ni nitori wi pe won gbe igbese o kodi awon se ipade itagbangba ni alausa to si je wi pe won tun kede re se ti gbogbo olugbe ipinle Eko wi pe ojo odun yi o se se o ko gbina ya ju ti tele lo sugbon awon se ise ti won lati ri pe ti awon kankan ba ke si won wi pe to won sele ni bi baye dakun egba wa o omi ti wole agbara ti ya shop awon ri wi pe awon tete debe won gbera pa won si mojuto sugbon ko awa gangan kini ojuse wa yo wa je kini ojuse wa yo je nitori wi pe ijoba nse ti won ijoba ngbe igbese kini to ye ki awa na se gege bi olugbe ipinle Eko a ma so na ni nitori wi pe nigbati o ba je wi pe agbara si tin ya le awon kan to mi si tin ya shop awon kan a o ni dake
2: to ya san wa dugbo kakake
1: be ni ijoba apapo tin pariwo ijoba apinle na awon odake bo ti je pe ijoba apinle ko lojojumo ni won ma nkilo e ma dale soju na gbara e ma kole soju na gbara e fo gbara laye keje ko lo ti e loto tori wi pe onikaluku na lo ni igba ti won fi se ise ti won kenikan iranse kan ko ma di iranse mi lowo ijoba apapo ti won so ko se se kojo todun yi ko tun wa dunle be
0: Ezinri
1: molara e ki onikaluku wa ka se ni se wi pe o le kan wa tori ta ba ni ko kan wa to ba kan eni to kan wa eni na lo sikan
0: be ni
1: ojuse ti wa isowopo wa igbiyanju ati ipa ti wa lati je ki oro omi yi ko ma fun wa ni damu lodun 2026
0: o na la fe gbe yewo ti asiko ba ti to e ti moju oku wa te gbadde odo wa nje ti gbo o
1: e kini
0: loju we royin the punchy laaro yi ile ise Nigeria National Petroleum Company Limited won ti so fun ile ejo giga to wa ni ipinle Eko wi pe awon wepo robi ti o nti ile ise bi fopo Dangote jade won ni wi pe owo to gagara ati papa ko duro loju kan se ni lo soke ti nbo nle to si je wi pe ko ni boju mu ko je wi pe bi fopo Dangote nikan o na ni o lagbara lati ma ta ohun epo ti ohun welo epo fun awon olugbe orilede Nigeria nibi iwe ipejo kan ti won fi sowo si bi ile ejo giga ohun o na ni oro yi ni won ti fi lede o won ni wi pe bakan na awon alagbata epo labi asia egbe awon to ntepo ohun epo robi ni orilede yi won fowo sowopo o pelu ajo NNPC ti won so wi pe onikaluku gbodo ma ta oja ti e ni to tumo si wi pe ohun epo gbodo ma wole lati ile okere ki Dangote na ko se kini ko na ko ma ta ti e eleyi ni o fun awon mejeji lati fe gbekegbe to bege to je wi pe adiku owo yo ma ba owo ti epo nta ni orilede Nigeria kule kure iroyin o wa loju iwe iroyin the punchy te ba fe e lanfani lati mu nbe o
1: nje ti gbo inu iwe iroyin Vanguard to jade laaro toni oni ojo 24 ninu osu karun odun 2026 na ni o ojo ewe kini ni iroyin ohun lo ti fami wa soju ewe keta le logbon ninu iwe iroyin ohun na ni mo si tiri ti won tin ki wa wipe aku odun barikade sala aku odun ile yawo lede o ile yawo lede ijoba apapo orilede Nigeria ni won ti kede o ninu iwe iroyin pe se ri ola ati otunla yo je ojo isimi lenu se o lati fi sami ayeye odun Idul Adha Idul Adha ni won so wi pe a fi sami ayeye odun ohun minister fun interior lorilede Nigeria ogbeni Olubunmi Tunji Ojo lo so oro yi nigbati eni to je akowe fun Ministry of Interior Dr. Magdalene Ajani ti won ti buwo lu nilu Abuja ana na ni won kede e pe gbogbo orilede Nigeria aku odun aku yedun ojo meji gbako na ni yo je ojo simi ni enu se ojoru ati ojo ojobo ose ta wa yi
0: o da nje ti gbo
1: pe kini
0: oju we iroyin the punch la aro ijoba apapo orilede Nigeria won ti gbegile owo rogun rogun kan ti won pe ni $717.7 million ti o se wi pe won fe gba latowo banki agbaye lati ri wi pe won fi gbaruku ti ipese ina mo na mona to nse mona mona kakiri orilede Nigeria o to bege to je wi pe won fi se awon owo kudie kudie kan ti won so wi pe on fa ti na mona mona ko se duro re lo gege bi at iwe kan ti o te iwe iroyin the punch lowo lati oju ero ayelujara banki apapo agbaye won so wi pe awon ti gbegile owo na won ti cancel e tori wipe won ti fi si oju ero ayelujara wipe ijoba orilede Nigeria na ni won so wipe won fagile owo na nitori wipe won ti fenu ko pelu awon toro kan ti won si ti so wipe ko ni da ki ijoba tubo ma fowo ran ipese na mona mona lowo nitori wipe ajoso oro ti won ba ile ise aladani so to fi je wi pe won ta ile ise apuna ka fun won won ni wi pe won o ri ise won ni ko si wa nitun ni da ki ijoba ko tun ma tun fi kini owo ti o to ko ma fi ran won lowo oju we iroyin the punch o na ni kule kule iroyin yi wa o nitori wi pe te ba lanfani ele mu eka
1: nje ti gbo ninu we iroyin Vanguard ko sowo mi ni di abo si ijombeleke ijombeleke ohun na ma ni eni gbogbo eyan mo to je lesin muslimi amadi gumi lo so o ni a e ti fi aso alaborun yi alaborun yi e ma ti so di dan shiki eyi to tobi lara e ti so di sokoto kembe e tu wa gbagbadale ki tu wa sagbadala san o je agbada ti won fi owo ko ise ti won sa to di daada o ni ohun o ma lowo si a nse gbesu mo mi lori de Nigeria oni te ba fe mo hun daada te tun fe mo hun be ba si wa mo hun o oni ohun je okan lara omo orilede Nigeria to si sesin lu to hun je omo ogun digba kan orilede Nigeria ti o si je wi pe ise esin lawon baba nla ohun gbedani to hun si nse lati se iranlowo ati atileyin fun idagbasoke orilede Nigeria bo amo lowo yi bo ti fe wa o amo lowo yi to je pe gbogbo eyan lo ti wa so gun media daran babo ni baba baya bere mu o ba bere si ni se alaye ama awon alaye kan wa ti je pe eyan tete gbodo gbe igbese lori e
0: you go explain sir
1: you go explain you no go see. You go explain no evidence
0: efe
1: no evidence
0: efe la oju we iroyin the punch la iroyin je ti gba o wi pe afefe gas dano won ni wi pe jala kan bayi o ti njo lo si egberun meji naira o nitori wi pe kaakiri ni orilede Nigeria opolopo wa an pale mo an gbaradi fun popo sisin odun Idul Kabir te ba gbagbe wi pe lola ode yi ati otunla na ni ijoba apapo kede gege bi isimi lenu ise lati se popo sisin odun ileya won ni wi pe tele tele ri ni ko pe yi jala gas kan ta mo si 1 kg ko to egberun kan naira o sugbon lowo lowo yi kaakiri orilede Nigeria won ta laarin egberun kan abo sisi dibi egberun meji odin apo kan ti se 1800 oju we iroyin the punch koda won ko sibe wi pe ni awon agbegbe kan ni ipinle Ogun awon kan ta 16 awon kan ta 17 koda ni Eko ta wa yi gan iye ti won ta ni yen sugbon lawon apa bi kan ni orilede Nigeria 18 at 2000 o na ni won ta jala gas kan oju we ro in the punch ni won ko ro yi si laaro yi
1: o da nje ti gbo we pe the People Redemption Party PRP won ni awon na ninu egbe oselu ti won o won ti yan eni ti won so wi pe o da won loju tori pe gbogbo oro to ba dani loju yo ba so wi pe ki kose lete o eni ti o lo soju ninu egbe oselu ohun iyen ni Lagos Central Senatorial District won ni won ti yan ninu egbe won o apapo egbe People's Redemption Party PRP won ti wa fi enu ko lori wi pe ki ogbeni Afolabi Lukman oloko ko lo se oju fun won be ni bi eto odibo abele ninu egbe oselu ohun eyi to waye ni agbegbe akowojo ni won ma tin soro wi pe ninu isejoba orilede Nigeria oni kaluku gbadọ mo ona bi toto to si ye lati le mu idagbasoke ba orilede Nigeria gbogbo awon egbe ti won be ti won se todo ti won be na gele na ni egbe oselu PRP ni lohun na se ni ese nle ti won si so wi pe awon ti won je ondije ninu egbe oselu ohun ti won ko ese jari lati lo si awon ipo ni orisirisi ninu isejoba nipinle Eko eni to je alaga fun won nipinle yi ogbeni James Adesina won se apejuwe idibo abeli ohun gege bi alalaafia idibo abenu inu egbe oselu ti ko jump number lati 10 si 35 to si je wi pe omo kekere to wa nbe o le so wi pe bo ti ri ni won se so won ti so wi pe eto idibo ohun gbogbo ohun to ye ko ni gege bi akonu ohun na lo ni o ogbeni Adesina ti won wa tun ten pele mo ninu oro won wi pe anfani nla lo je ki egbe oselu bo ta laarin ara won ki won se idibo abele ko si lo ni rowo irose won tun wa so pe ninu idibo abele ohun won ti produce flag bearer ti o lo fun House of Representative ni joba abile alimoso ati lawon agbegbe ibomi ka kakiri ewe ojora won tori pe on to wa jora won na la ma fi wera won eje lo si pinle bauchi o tori wi pe oro PRP egbe oselu PRP na ni won so wi pe senator Shehu Umaru to represent Bauchi South Senatorial District ni National Assembly won ni won ti ko gbogbo eru to je ti egbe oselu All Progressive Congress won ni won ti ko le fun won won ni bi ba gbe eyin o kin lo si bomi iran nibi ta o ti jo tun Nigeria ise ni egbe oselu PRP ni People's Redemption Party na ni senator Shehu Umaru ni won so wi pe ibe la won ti ri pe in ti o mu ile orilede Nigeria dagba si ti ora abe ti o fi han daada ti o si ni si wi pe iwo ni ti lagbaja eyin ni ta po eyin ni ti paulu eyin ni ta apostle ti ko ni si nbe ti otun ati osi ti a o jo parapo mu idagbasoke ba orilede Nigeria won ni na lo je ka won ko eru APC to nbe lowo awon sile ta won si se be darapo ti won ki won kaabo sinu egbe oselu People's Redemption Party PRP inu we royin Vanguard lowa laaro otun
0: loju we royin the punch na ni mo si ti wa nje ti gba o pe ajo jambu lan ode yi na ni won kede bi pe ojo keta lo osu kefa odun 2026 ita wa yi o na ni won se mop up gbogbo eyin toro kan o ye ko ti ma ye yin bayen ni bi ti atejade kan ti agbenuso ile ise ohun Fabian Benjamin ti won fi sita lan ode yi na ni won so wi pe idanwo yi yo wa fun awon ti won o lanfani lati joko fun idanwo ti won se laarin ojo kerin lati ti di ojo keta lelogun osu kerin odun 2026 ita wa yi latari awon kudie kudie ati awon ipenija kan nti o de ba won nibi ti won ti fe se idanwo na won wa ti wa so wi pe ojo saturday ojo keta le osu kefa o na ni idanwo yi yo sele o to je wi pe awon eleyi awon akeko ite pe won ti fi oju ara won han pe ti won si ti won ti se ayewo won biometrics won ti se sugbon won ori idanwo se fun idi kan abi mi ke kule gbo ko so fun to ko ju we royin the punch ni won ko si laaro yi
1: nje ti gbo wi pe ti wa o ni yato awa o ni se ti wa loto ibi taye ba yi si la ma yi si awa o si ni koyin si bi taye ba ko ju si o ilu osogbo na ni gomina ipinle osun omo ba ademola jackson adeleke lo ti soro yi lana o oni se ri isejoba nipinle osun egbe oselu awon ati gbogbo awon eyan patapata o won ni tinubu la wa nse titinubu la wa nse bola tinubu la wa nse bo ba doro wa re lorilede nigeria tinubu la nba lo won ni gbogbo igbiyanju awon patapata o ati bi satileyin fun are bola ahmed tinubu lati pada lo ni sa elekeje won ni owo awon tawon na soke oko awon tolohun oba si nwo yi won ni positive ni o ati support full support Full support ni fun are Bola Ahmed Tinubu won ni bo tile je wipe orisirisi aluwaya oro la won eyan nko ti won da si gboro ete won to wa ba gbogbo oju won won ni lodo tawon o are Bola Ahmed Tinubu ohun la won ba lo eni to je agbenuso won Olawale Rashid to so oro yi nigba ti won se abewo kaakakiri ati yiye awon ise ise akanse ti won gbe fun awon agbasese lati lo yewo aran ni bani lo ni agbegbe ilesha ile ibadan express road won ni be lawon akojopo oro yi na lo tin jade wipe egbo on baba ni baba nse nigba kigba are Bola Tinubu won neyin won lawon wa amo teni bayi na la ajale isu ninu egbe oselu akodu ti baba won ni ohun ni ko si duro
0: ben
1: wangwam ni pele tori pe isejoba na o nda
0: loju wero in the guardian la re je ti gbo wi pe egbe oselu African Democratic Congress ADC ati Social Democratic Party SDP won ti so wi pe igbese ti ajo INEC gbe lati pe ejo ku temi lorun lori bi won se so wi pe kudie kan wa nibi iwe ati ise idibo ni odun 2027 bi won se so wi pe o ku die ka to nigba ti agbenuso egbe ADC Bolaji Abdullahi ti won soro won ni wi pe awon mo wi pe INEC o gbe gbese won ni pe to bege to je pe ko ju awon loju bo ti wu ko mo won so wi pe awon mo wi pe tori e gangan na ni o fa ti awon o fi sun idibo abenu awon kuro ni bi o se wa won so wi pe awon INEC eyin nu Olorun nu oju we royin the guardian bi won se ko niyan won ni sugbon awon o wa sa gbogbo ipa awon lati ri wi pe awon mo orilede Nigeria won ri egbe oselu mu gege bi egbe oselu alatako to be je to pe ko ni je wi pe egbe oselu kan o na ni o ma gboko ti o ma gbale ti o ma gbagboro ti o ma gbale ka won la won o fun awon mo orilede Nigeria lanfani ati mu eni to wu won oju we royin the guardian ni royin wa laaro yi
1: nja ti gbo pe ta ba njoyin ta ba njado e je ma ranti awon eyan wa o awon oluko nipile Oyo ni ilu esiele labe ijoba abile orire nilu ogbomoso ogbomoso ogun o ma ko wari nilu ogbomoso kilo sele nijoba ninu ipinle Oyo ni won ma tin soro o wi pe oro kan le kan bale oro yi ma ti wa di unti o tin je ki gomina ki won ma le sun daada ebere lowo aya won tori pe bo tin se ajofo igbo atokun e na lo le so won ni baba o le sun daada mo o bo se ja wi pe awon agbesumo mi won ku awon omo nile iwe won ku awon oluko to je pe won tun gba emi awon oluko kan ki tun se iroyin tutun mo tori pe o ti kari aye ni ka pe o won ni gomina ni ijoba na won gbin lori ati ri wipe apaka oro iwa labi yi ki won si ri wipe ko sele mo saaju opolopo awon eyan na ni won jade o awon ti won laya wipe eje ka lo ti oloye sunday adeniyi adisa adeyemo tohun na si be lara won eni gbogbo eyan mo si igboho wipe eje lo se bi tele ri olohun be leyin wa ati gbianju uru e o lagbegbe eruwa ebere lowo awon eyan lowo awon eyan ni barapa mejeje a gbianju olohun si be leyin wa ale awon agbesumo mi ale won sare tefe awon molebi eni to je oluko ti won be lori ojo buruku oro buruku ni olohun ma ja tun riru e mo won so wipe o da so ti sele awon fe je ki bali awon ẹbí àwọn ọmọ àwọn ogo kan nínú àwọn nínú ilé wọn ti o wa se bere wale asa awon fe je ko lori run tori pe asa yoruba ni kenikan o salaisi ki won si ma so pe orori e awon eyan so be be la awon alabi amo sunku o eyin abi amo je gbadura baba nje unu le wa je aran ti won be ba wo mo kekere bi won ti nu aye e bi ki lo sele anu alabi amo a se ra wa a se baba a se ya ijoba apinle oyo won na won ni dake bi igba olohun ma je asofo
3: It's bigger, it's louder, it's back again. The FRCN Lagos Radio 1 103.5 FM Children's Sports Fiesta 2026 is here. Junior secondary schools across Lagos State, get ready to run, compete, and shine at the iconic CMS Grammar School Sports Ground, Bariga. It's football, athletics, swimming, and exciting fun games. Five-a-side football for boys and girls. 100-meter sprints, relay races, and so much more. Trophies, cash prizes, and glory awaits champions. Register now and be part of the action. Entries close from 30th June 2026. For inquiries, call Femi Taiwo 0802-329-2640. Lekwa Wunuga 0703-899-8468. Kelechi Bernard 0803-350-6036. The FRCN Lagos Radio 1 103.5 FM Children's Sports Fiesta 2026. Where young champions are made.
4: Ìgbìmọ̀ tó ń ṣàbójútó ètò ìnáwó àti àlàálẹ̀ rẹ̀ FSRCC àti àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àjọ tó ń ṣàkóso ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ NBC ń lo àǹfààní yìí láti pe àkíyèsí aráàlú sí ìkọminú wọn nípa ìtànkálẹ̀ àwọn tó ń ṣòwò ìyálilówó lọ́nà ìbófinmu IFOs èyí tó ń ṣàkóbá fún ìnígbẹ́kẹ̀lé àti ìdúróṣinṣin ẹ̀ka tó ń ṣàkóso ètò owó níná nílẹ̀ yìí. Àwa ń fi èyí gbà yín nímọ̀ràn pé kẹ́ ẹ yẹra fún ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú èyíkéyìí nínú àwọn ayédèrú ayánilówó yìí. Ẹ ṣe ìwádìí ipò tí ìwé ìforúkọsílẹ̀ irú ilé iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wà lórí àwọn alátagbà yìí. www.cbn.gov.ng www.nacom.gov.ng www.fencom.gov.ng www.sec.gov.ng láti ṣàfihàn àwọn afurasí ayédèrú ayánilówó yìí. Ẹ pé 0700-225-5226 0800-225-5226 tàbí kẹ́ ẹ pé +234-817-665-6273 olùkéde FSRCC.
1: Je ti gbole se radio 1103.5 FM lo te siwaju e ma gbagbe ta ba di abala agbeyewo la ro otuni oro ojo oro ekun omi oro agbara ohun na ni a fe gbeyewo tori wi pe gbomo gbomo bayi ohun la ro ifa aditi awa oditi a si ni diti sugbon sibe sibe onise ara lo bo lohun mi ko si ti o le fe dada amo eni to di leti ari ategun tutu oju e arojo eni ti o tun le riran fọlọhun tun dani to tun dara owo e lara e pe owo o tun ni rin kankan ti e o a tun je ki ategun ife si ko ma so fun na pe ojo nde ojo nbo ijoba o wa dake o ateni to riran atabarapa ateni tọlọhun dani esa owo e ekun omi ma po o kini igbaradi yin ni community todo ti yin ma abe wo pobirin ni yin e ni support ti e le se o po lowo ti yin o tori pa wa la nra nkan olora wale awa la ndana egugun eja egugun eran odun loko lai irun eran ati gbogbo awon nkan ifun eran ti won po kilona abayo daddy kini gbianju yin community cdc cdac kini gbianju yin lati ma je ki ekun mi ko di wa lowo
0: ko to di pa bo si abala gbeyawo ki muroyin eleyi loju wero yin the punch in je ti gba o wi pe awon agbesumo mi lanu ode yi na ni won tu ya lu agbegbe bi kan yasikira ni ijoba abile Baruti ni ipinle Kwara o ni bi to ti je wi pe won so won so abala afin kabiyesi emia agbegbe ohun koda won ju abala kan na to si je wi pe iyawo meta ti omo merin Alhaji Umar Seriki ti se emia agbegbe ohun won ko won lo gege bi bi iwe iroyin the punch se ko sile laaro yi won ni wi pe laarin ago meji lati ago meji oru o na ni won ko won lo gege bi iwe iroyin the punch se ko sile laaro yi won ni wi pe laarin ago meji lati ago meji oru o na ni won ko dede ko fi awon kan ti won di pelu ibon ti won jalu ilu ohun to je wi pe se ni won bere si ni yibon ni ko se ko se to be je ki won to lo si afin emia o ati ile ise olopa to wa ni to sibe won ni koda awon ajinigbe ohun se ni won lagbara ju awon vigilante ati awon olode adugbo lo o to se wi pe awon olode to wa laarin to wa layi kaafin won ni won lagbara ju won lo o to si je wi pe awon ara ile emia o na ni won yalu ti won si ko oju we royin the punch oni royin wa ni kule kule
1: mi o ni lajule kitalubo ko si are bola ahmed tinubu ni won fi owo kole won do soke solohun won to la won se fuwe fuwe fuwe won ni pe ka wa dra kejo oselu alatako kan ko wa gbajoba ko wa ma fa eyin oko orilede nigeria la wa seyin are bola ahmed tinubu won soro yi won ni ko ni saye fun no space in asoro saye lasoro ori aga ti kun konikalu ko si lo e lo melembe e lo relax are bola ahmed tinubu ni won so ninu iwe iroyin delison to jade la ro toni
0: eja to ke lohun le kan si ko to di bi pe abo si abala gbe wa ki awon eyan ki won ma da si ohun ti a fe gbe wo laaro yi

0: from Belen.
1: Tí o ba ti woko lati ijora 7 up lo si amukuku to ba ti debi nepa o le so just after the bridge wa ri signboard nla ka te ko baba lese kese si aposu kola oyin mi gp ya si inu ogba yen inu ogba to ya si street yen na npe ni olorun gbebe number 1 b ni mo wa leyin le to koju si ile upstairs na ye kan pe ni chosen child orphanage home leyin re gangan ni awa to ba nbo lati orile woko ti nlo si tabi ko gun block marwa to nlo si ijora 7 up so pe ki won so ni before bridge to ba ti tayo gasikia wa ri signboard mi aposu kona oyin mi baba lesekese ya sinu ogba yen number 1 b Olorun Gbebe Street. Eyin ni phone number to ma pe mi se bi a se n pare yin. Baba lesekese ti ijora aposu kola oyeyemi 08033519337. Lekan si baba lesekese ti ijora aposu kola oyeyemi JP 08033519337. Alaafia.

Badon badon mwa ma wo tutu wo aye badon bade inu gbogbo e dadun odun eleyi ana o ti soju wa na be ni ko si ni seyin enikankan wa o nro keke lodo yin so nro keke e toju apamo yin to ba je pe dadi late ki won to de teyin sese gbowo te nlo soja awon guys yen ki se gba keresi nikan ke ma lo believe bi asiko easter bi asiko keresi nikan lo ma nre bagi won wa nta o mama afigba si ya adeso alalubosa lo wa wo pe ah ara fuye won ti gbe o mama trabaye gbogbo ala si mo to wo so ngboro eyin te gbo lowo baba ni baba e wa very very careful loja te wa yen ayo le ma dele ayo la ma sodun e si ni shoko e ma gbagbe alubosa sinu oko e ma gbagbe ata to ti won bi golu e ma gbagbe keyan ma ra apo atarodo ni 220,000 e ma lo gbagbe e ma si je ki won lo se yin lose nipa ka won ko rora lore elegbe ki won si re die die to jula nbebe meji lo ki won ma lo re jade e ja ka tun gbadun orin alaji ala o malaika ati sauti arewa owo baba ma bobo

o se ni le sha radio 1103.5 fm pre ileya lord awa ya jo gbaju ara wa lagbadun ara wa adoba ni akodun akuyedun sibe sibe atun so pe ke je ka wa guided e je ka tun se ni pele pele to ba je wi pe o ti possible o ti sese lawon apa bi ko sibi ti o ti sese o tori wi pe awon kan lola bi ta won ko tin so pe aneran ni se baba ti peran leya agbodo je elumi oni je juge kan lo ninu e latari wi pe eyin lohun je e wa nsare lodo ti yin wi pe anawa na agbodo je ran yi se ma se ohun ti o to lati fi wa eran se wa reyin te ni e toju e daada o atate e lora na e toju e daada ko ma je pe atate lora loja awon kan tun si wo pe awon ti gba pere won ti loja won ti rata to po daada ti won ba ti sun awa o de be eran nikan le ro pon ji ni ah won ma gbianju ati de bi alata o ni runs ku ta wa yi atale sonu e toju apere atayin nile epo leni ani won ti rewo mama lara iso alalubosa ni yade ko to ranti wi pe ara ti fuye Share radio 1103.5 FM. Ara, Lavida. Aba se bayi lasan o ara Lavida. Odun leya na lo nbe ngboro ti gbogbo ata si se popo sise. Eje nse lo sodo Alailua Alao Malaika KS1.

fi ka se jeje a fi ka se pele pele je ka se jeje je ka se pele pele because awa ti an wora wa yi eyan ni wa o odun lode la nse odudun odun ko odun tujo 2026 leya leya dance ni le se radio 1103.5 fm awon yan an gbadun awa na gbadun eyin na awa na gbadun eyin e je ka je ki orin yi ko wora da ta ba ti e wa so pe e je ba ra wa soro ka kira wa ku odun e je pe agbadun ara wa ka won ti won awon lopo e ku ise ma e ku ise eyin iyawo ile ake eyin na eyin daddy ten ba won moju to eleran e wodo won dada wo si wo bi eleran e ku ise sa awon ti won lo lo ta yin eyin na e wonu ero dada ani e kowo bero ani ke wo dada owo gan e samojuto e si ma bara yin jiyan.

mo nigbagbo pe o nwo akinyemi ara wa akwodun aku yedu pre ileya dance radio 1 103.5 fm ama fun awa ton la le tuni e now agbodo feel e bodun ba de bodun badun agbodo ma jo ka ma yo even light is onu agbodo ma jo ka ma yo ka ma dupe todun ba wa de gangan we have a reason lati ma dupe a ni reason pupo lati ma dupe e je lo sodo iba odo alaju wasiu kaode asidik ibe ni mo ti kuro oya mo nlo odo baba wa yesu lati

105 FM ta lo so pa awon ara agba yen o gbadun awon na gbadun ara won e won gbadun ara won lo ni jelenke lo ni pele pele awa na e je ka se jeje ka gbadun ara wa lo ni pele pele ati lo ni jeje gbogbo awa ta ba wa so pe ah a fe fa soke die si e ma je ka fa debi ti o lo fun wa lorun aku igbadun odun aku odun ileya todun 2020

ṣe gbogbo ẹyin tẹ duro ti wa patapata odun ayo la ma ṣe ba ti n gbaradi ta n tin kira wa ku odun eh lase oba mi oke aburo odi n sele si enikokan wa apa bi na lati ma fa aso fere se wale ni a ma drop cutting down ta ma so fun wa wi pe orun ayo lawsun gbogbo wa la la la segun awon to je pe idi ina dida ni won ma wa titi moju aburo ni sele senikokan loruko ga agba ile ise radio nigeria ka ti pinle eko mama wa bura ola adenike adegoke ati loruko ga agba ile ise radio 1103.5 fm ogbeni abiola peters lemi folashade ade tun oluwole fi n dagbere wi pe orun ayo losun alarere laola aku odun aku iyedun